Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Shin wasu tsofaffin naɗaɗɗun takardu da aka manta da su a cikin wani kogo? Bari mu sake wani tambaya. Shin wani lokaci ƙaramin gutsiren dutse kaɗai zai iya isa wajen tona wani sirri da aka ɓoye tsawon ƙarnuka? Akwai wasu taskoki da babu akwatin zinariya ko kauran bangon fada da zai iya kare su. Suna jira ne kawai a cikin zurfin shirin da hatta lokaci ya manta da shi. Suna jiran ranar da za a gano su. A yau, za mu juya daga iska mai ɗauke da gishirin Bahar Rum, manufa wuri mafi ƙasa a doron duniya, zuwa tsakiyar hamada, zuwa waɗancan tsauraran duwatsun Qumran da ke gefen tekun Dead Sea ko kuma tekun gishiri. Kalanda na nuna shekarar 1947, wata rana ce cikin tsananin zafin hamada, inda rana ke kamar tana narkar da duwatsu, lokaci kuma ya yi kamar ya tsaya. Wani matashi babalatsi ne makiyayi ɗan ƙabilar Tamira mai suna Muhammad Addib ya bi sawun wata akuyarsa da ta rabu da sauran taɓace a tsakanin duwatsu. Ya hau tuddai ya duba kwarruka amma bai ganta ba, sai ya hangi baƙin wani ƙaramin kogo mai duhu a tsakiyar gangaren dutse. Yana tunanin wataƙila akuyar ta shiga ciki, sai ya tattara ƙarfin hali. Ya jefa wani ƙaramin dutse cikin duhun. Sautin da ya fito daga cikin duhun ba irin amo na yau da kullun da hamada ta saba da shi ba ne. Sautin fashewar wani kwandon laka ne, wata tukunya da aka yi da yumɓu. A wannan lokacin, ba tukunyar yumɓu kaɗai ce ta fashe a cikin duhun wannan ƙaramin kogo ba. An buɗe ƙofar ɗaya daga cikin manyan sirrai da kuma manyan binciken kayan tarihi a tarihin bil'adama. Lokacin da matashin Muhammad ya shiga kogon cikin fargaba, ya tarar da tukwanen yumɓu da aka jera tamkar layin rumbuna masu ƙura. A cikinsu, babu zinariya, babu lu'ulu'u, sai tsofaffin naɗaɗɗun takardu da wasu rubutu da aka yi cikin tsananin kulawa akan fatar barewa. Da farko, ba a fahimci darajar waɗannan naɗaɗɗun takardu ba, har ma aka sayar da wasu a kasuwar kayan tarihi kan 'yan daloli kaɗan. Amma da tsofaffin haruffan da ke kan waɗannan takardu suka bazu zuwa duniya, duniyar kimiyya da tarihi ta girgiza. Wancan kogon na farko dai mafari ne kawai. Bayan wannan rana, an gano wasu koguna daban-daban 11 a cikin hamadar. Kuma kun san me aka fitar daga duhun waɗannan koguna? Kusan rubuce-rubucen hannu 900 da kuma dubban ƙananan takardu. Waɗannan rubuce-rubuce waɗanda aka rubuta da Ibrananci, Aramiyanci da Helananci sun shafe shekaru 2 a cikin wannan busasshiyar iska ta hamada, cikin tukunyar yumɓu ba tare da lalacewa ko ruɓewa ba, har suka iso zamaninmu. To, menene ke cikin waɗannan naɗaɗɗun takardu? Me yasa gano su ya haifar da wannan gagarumin cece-kuce? A cikin wasu, akwai tsofaffin rubuce-rubucen littafi mai tsarki da aka sani, littafin Isaiah da kuma kalaman annabawa. Amma ba rubuce-rubucen addini kaɗai ba. A shafukan akwai kalandar mutanen da suka rubuta su, addu'o'insu, ƙa'idojin al'ummarsu da kuma rayuwarsu ta yau da kullun. Wato rayuwar shekaru 2000 da suka gabata ta tsaya cak a cikin wannan kogo da dukkan rayuwarta. To, su waye waɗannan mutane? Me yasa wannan al'umma mai cike da sirri da ake kira al'ummar Qumran, ko kuma kamar yadda masana tarihi ke kiransu SNS, suka bar komai suka zaɓi irin wannan rayuwa ta keɓewa a tsakiyar hamada? Su mutane ne da suka tsere daga lalacewar siyasa da addini a Qudus a wancan lokaci. Suka sadaukar da kansu gaba ɗaya ga ibada, tsarkakewa da kuma kwafin rubuce-rubuce masu tsarki. Tsawon yini suna rubutu ba tare da gajiya ko ƙosawa ba. A lokacin da kalanda ta nuna shekarar 65 bayan haihuwar Annabi Isa alaihissalam, inuwar rundunonin Roma marasa tausayi ta mamaye yankin baki ɗaya, da al'ummar suka ji cewa barazanar Roma mai kisa na ƙaratowa, sai suka so su kare waɗancan kalmomin da suka fi rayukansu daraja, imaninsu da kuma ƙwaƙwalwarsu. Ba kuɗinsu ko kayansu suka ɓoye ba, ruhinsu ne, wato naɗaɗɗun takardunsu, suka saka a cikin tukwanen yumɓu, suka amanar da su ga waɗancan koguna na ɓoye. Su kansu sun ɓace cikin shafukan tarihi masu ƙura, amma ƙwaƙwalwar da suka ɓoye ta ci gaba da rayuwa a cikin ƙasar Falasɗinu. A yau, har yanzu tafiyar binciken kayan tarihi a kogunan Qumran ba ta ƙare ba. Ana ci gaba da aiki tukuru a ɗakunan gwaje-gwaje. Masana kimiyya suna auna shekarun takardun da gwajin carbon 14, yayin da ƙwararrun masana ke tantance shekarunsu ta salon rubutu. Har ma ƙananan takardun da lokaci ya lalata suka yi baƙi ta yadda ido ba zai iya karanta su ba. Ana ware su ɗaya bayan ɗaya da fasahar zamani da kuma manhajojin ƙirƙirarriyar basira a duniyar dijital. Tamkar ana haɗa wani babban wasan haɗa hoto na tarihi ne. To me yasa wannan ganowa take da muhimmanci? Domin waɗannan takardu suna ba mu labarin tarihin imani, sauyin harshe da rubutu, da kuma dabarun adana abubuwa a duniyar da ta gabata kai tsaye daga tushen farko. Suna cike da giɓin shekaru 2000. Amma a daidai wannan wuri akwai wani batu mai matuƙar muhimmanci da bai kamata a yi watsi da shi a duniyar yau ba. A yau, farfagandar Isra'ila ta zamani tana ƙoƙarin amfani da irin waɗannan tsofaffin binciken kayan tarihi cikin dabara a matsayin kayan aikin siyasar zamani. Ta hanyar nuna waɗannan tsofaffin naɗaɗɗun takardu da aka gano, tana neman halasta mamaya da kasancewarta ta siyasa a zamanance da hujjar cewa, ku gani, mun kasance a nan tsawon dubban shekaru, amma gaskiyar ta bambanta sosai. Waɗannan rubuce-rubucen da aka samu a Qumran ba kayan aikin ikirarin siyasa na zamani ba ne, gado ne na al'adu, rubutu da bil'adama na duniya, da mutanen da suka keɓe kansu a waɗannan ƙasashen dubban shekaru suka gabata suka bari. Kowane harafi da ya fito daga wannan ƙasa bai fito domin a ɗauke shi a matsayin dutsen wajen gina bangon mamaya na wani ba. Ya fito ne domin tabbatar da yadda ƙasar Falasɗinu take da dogon tarihi, da yawan al'adu da kuma kasancewar ta tsohuwar shimfiɗar wayewa. Binciken kayan tarihi baya kasancewa ne domin amfani da abubuwan baya a matsayin kayan siyasar mamayar yau. Yana kasancewa ne domin fahimtar zurfin waɗannan ƙasashe a cikin zamaninsu. Wani lokaci mutum baya ɓoye abin da ya fi daraja a cikin akwatin zinariya, sai a cikin koguna masu shiru, domin wasu taskoki ba don a karanta su kaɗai aka rubuta su ba. An rubuta su ne domin wata rana a sake gano su, su nuna wa bil'adama hanya. Wasu birane ana tunawa da su saboda duwatsunsu, wasu saboda ganuwarsu, amma wasu wayewar kan zama marasa mutuwa ta hanyar kalmomin da suka bari. Waɗannan takardun da aka ɓoye a kogunan Qumran sun faɗa mana cewa wani lokaci mutum yana amanar da tarihinsa ga ƙarƙashin ƙasa, amma a ƙarƙashin ƙasar Falasɗinu ba kalmomi kaɗai ne aka ɓoye ba, akwai birane da ramukan da aka manta da su. Wayewar da aka gina ɗaya akan ɗaya tsawon ƙarnuka su ma suna jiran mu cikin shiru. A sashe na gaba, wannan karan za mu fito daga koguna mu sauka ƙarƙashin birnin Qudus. Za mu nemi amsar tambayar, a ƙarƙashin birni guda birane nawa ne za su iya ɓoyewa? Za mu haɗa wata tafiya mai ban sha'awa daga ramuka zuwa tituna, daga hanyoyin ƙarƙashin ƙasa zuwa yadadukan kayan tarihi na dubban shekaru. Sai mun haɗu a sashe na gaba cikin tarihin shiru da ke ƙarƙashin duwatsu. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Falasɗinu, ɓoyayyun labarai.

0: in zinari da kori daga kasashe masu albarka na gabar tekun Asian zuwa tsaunukan Italia da rana ke haskakawa sannan daga can zuwa tsaffin gonakin itatuwan zaitun na kasar Spania labarin itacen zaitun ya kai tsawon tarihin dan adam sabanin yadda mutane da yawa suke zato asalin zaitun bai takaita ga kasar Girka ko Italia kawai ba binciken kayan tarihi ya nuna cewa an samu alamun zaitun na daji a Hatay Kilis da arewacin Mesopotamia tun kusan shekara ta 7000 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam zuwa shekara ta 4000 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam an riga an mayar da zaitun na daji ya zama itacen da ake noma kuma ana matse shi domin samun man zaitun a kudu maso gabashin Anatolia a yau injin matse man zaitun dake tsohon birnin Clozomenae a Urla wato birnin Izmir yana daga cikin tsaffin kuma mafi ingancin wuraren masana'antar samar da man zaitun a duniya wannan yana nuna mana cewa tafiyar zaitun tare da wayewar dan adam ta fara ne a Anatolia sannan ta bazu zuwa yankunan Bahar Rum ta hanyar ayarin masafiya jiragen ruwa na kasuwanci da kuma mu'amalar al'adu Yanzu bari mu karkata hankalinmu zuwa manyan cibiyoyi uku na wannan al'ada wato gabar tekun Asian, Italia da kuma Spania. Waɗannan yankuna uku sun samar da wani alwatika mai launin zinare domin a cikin su akwai wasu daga cikin tsaffin gonakin zaitun a tarihi kuma har yanzu suna samar da wasu daga cikin man zaitun mafi inganci a duniya. A gabar tekun Asian zaitun ba wani samfuri da aka gano kawai bane wani muhimmin bangare ne na wannan mahalli tun fil azal itatuwan zaitun na daji da ake kira delije waɗanda suka mamaye sassa daban-daban na Asian wata tsohuwar kyauta ce da yanayi ya baiwa dan adam a zamanin da ƙwararrun manoman Asian sun koyi dasa wannan itatuwa ta hanyar dasa rassan itatuwan zaitun masu amfani a jikinsu tare da horar da su har suka zama itatuwan da ake nomawa Daga nan suka koyi yadda ake fitar da wannan ruwa mai launin zinare dake cikin su. A yankin Asian, tsawon rayuwar itacen zaitun ya isa ya ga tsararraki biyar ko shida na iyali. Saboda haka, a cikin Asian ana ganin bishiyoyin zaitun ba a matsayin abin gado kawai ba, har ma a matsayin wata amana da aka dauki nauyin kula da ita domin a mika ta ga tsararraki masu zuwa. Mutanen Asian sun gano ɗanɗano mafi tsafta ta hanyar dafa ganyayyaki da ƙasa ta samar da ruwa kaɗan sannan su ɗaga mai zaitun na extra virgin a kansu amma juyin juya halin gasken ya faru ne da dabarar abincin man zaitun wacce ta keɓanta da al'adun girkin turki sirrin da ke nan shine ana dafa abincin a cikin ruwansa a kan wuta mai ƙarancin zafi da kuma yalwar man zaitun misalai sun haɗa da artichokes wake mai faɗi da kuma ganyen inibi da aka cusa masa kayan ciki A yankin Asian, yin hidimar irin waɗannan abinci da aka dafa da man zaitun cikin yanayin sanyi ba haɗari ba ne. Zaɓi ne da aka yi da ganga. Yayin da abincin yake hutawa, man zaitun yana shiga cikin kayan lambun, yana ƙara zurfafa ɗanɗanansa. Yanzu kuma za mu tsallaka zuwa ɗaya ɓangaren zuwa tsaunukan Italia da rana ke haskakawa. Al'adun man zaitun na Italia sun samo asali ne daga tsarin rayuwa mai tsari da daidaito na daular Romawa. Romawa suna rarraba man zaitun gwargwadon abin da za a iya amfani da shi. Mafi ingancin man zaitun ɗin ana keɓe shi ne domin girki. Yayin da muka matsa daga arewa zuwa kudu, launi da halayen man zaitun ma suna sauyawa. A arewacin Italiya, musamman a Tuscany, ana girbe zaitun tun yana kore kafin ya kai ga cikakken nuna. Saboda haka, man zaitun na Tuscany yana ƙamshin ciyawa. Yana da ɗanɗaci da ɗan kaifi kuma yana barin ɗan jin zafi a maƙogaro. Italiyawa ba su amfani da wannan man wajen dafa abinci. Suna ɗiga shi ne a kan gashashen nama wato bistecca alla frittata ko kuma a kan yanki na burodi da aka gasa wanda ake kira fettuccine. Idan muka matsa kudu zuwa Sicily, sai mu ci karo da manyan itatuwan zaitun masu shekaru ɗaruruwa. Man zaitun na wannan yanki ya fi laushi, yana da launin zinare kuma yana ɗauke da ƙamshin 'ya'yan itatuwa da suka nuna sosai. Abin da yafi bambanta Italiyawa a cikin wannan alwatuka na zinare shine yadda suke gabatar da man zaitun kamar wani aikin fasaha. Kwalaben, alamomin da ke jikin su da kuma bayanan da ke nuna takamaiman yankin da aka samar da man suna isar da sako guda. Wato, ba mai ne kadai a cikin wannan kwalba ba har da tarihin Italiya. Sai kuma Sifaniya a matsayinta na kasar da tafi kowace kasa samar da man zaitun a duniya. Sifaniya ita ce ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan wannan tafiya. A Sifaniya, man zaitun yana nufin wata babbar teku ta itatuwan zaitun. Idan ka hau wani tudu a Andalusia, za ka ga gonakin zaitun suna shimfiɗe har zuwa inda idanu ba za su iya kaiwa ba. Wannan shine zuciyar samar da man zaitun a duniya. Duk da cewa tafiyar man zaitun a Sifaniya ta fara ne tun zamanin Phoenicians da Romawa, al'adun Andalusia ne suka bashi ruhinsa na musamman. Hasali ma, kalmar mutanen Sifaniya wato acetate, wadda ke nufin mai, ta samo asali ne daga kalmar larabci ta azait, wato ruwan zaitun. Irin zaitunin da ya sanya Sifaniya ta shahara kuwa babu shakka shine pekau. Wannan nau'in zaitun ya shahara saboda yawan sinadaran antioxidant da ke cikinsa da kuma tsawon lokacin da man da ake samu daga gare shi zai iya ɗauka ba tare da lalacewa ba. Ƙamshinsa yana tunatar da ganyen tumatir yayin da ɗanɗacin da yake bari a baki ke nuna ƙarfinsa da keɓantaccen halinsa. Pancon tomate, wato burodi da tumatir, wanda yake daga cikin shahararrun karin kumallo na mutanen Sifaniya, shine mafi sauƙin misalin girmamawar da suke yi wa man zaitun. Ana ɗaukar yankin na burodi da aka gasa, a shafa masa tafarnuwa, sannan a yayyafa ko a shafa masa sabon tumatir da aka goga. Amma abin da ke kammala wannan haɗin shine ɗugon man zaitun mai launin zinare. Sabanin abincin mai zaitun da ake ci da sanyi na yankin Asian da kuma salon 'yan kasar Italiya na amfani da man zaitun a matsayin abin da ke kammala abinci. Mutanen Sifaniya ba sa jin tsoron dumama man zaitun akan wuta. Ɗanɗano da ƙamshin man zaitun yana bayyana a cikin kaskon paella, wato shinkafar Sifaniya, inda ƙasan shinkafar ke yin tauri ko kuma cikin churros, wato ƙullin da ake soyawa har ya zama mai ƙarfi. Wannan tafiya ba za ta cika ba tare da ziyartar ƙasashen daular Usmaniya ba. Domin a daular Usmaniya, man zaitun ba muhimmin ɓangare ne na girki kawai ba, har ma yana daga cikin tsarin rayuwar ƙasa. A Anatoliyar daular Usmaniya, man zaitun ya kasance abinda ba a iya rasa shi a rayuwar yau da kullum, musamman a yankin Asian, kudancin Marmara da kuma yankunan gabar Baharu. A cikin kundin bayanan haraji na ƙarni na 15 da na 16, za mu ga cewa gwamnati ta yi rajistar gonakin zaitun da ke yankunan Ivalik, Edremit da Gemlik musamman. A cikin littafinsa na tafiye-tafiye, Sayahatname Evliya Chelebi ya ambaci yalwar man zaitun a Ivalik da kewayenta. Yana jaddada cewa wannan man abincin jama'a ne kuma hasken kansa. A daular Usmaniya, man zaitun bai tsaya kan teburin cin abinci kawai ba, yana nan a masallatai, ana amfani da shi wajen kunna fitilu. A asibitoci kuma ana amfani da shi ne wajen tsaftace raunuka da kuma haɗa man shafawa na magani. Masu sauraro, a yau mun fara tafiyarmu ne daga tsoffin ƙasashen Anatolia, muka ratsa gonakin zaitun na Asian da iska ke kaɗawa a cikinsu, sannan muka isa ga kwalaben man zaitun na Italiya masu kama da aikin fasaha da kuma faɗaɗen gonakin zaitun marasa iyaka na Sifaniya. Mun ga cewa man zaitun ba mai kawai bane ba, shine ruhin wayewar kan yankin Baharu. Dugon man zaitun da kuke tsoma burodi a cikinsa a yau, a zahiri gado ne na wannan ruwa mai tsarki da aka ɗauka a cikin jiragen ruwan Romawa aka adana a fadojin daular Usmaniya saboda amfaninsa wajen warkarwa, kuma yana taka rawa wajen tsara hanyoyin da 'yan kasuwar Phoenicia suka bi. Ina muku ban kwana, kuma ina fatan teburanku su kasance cike da yalwa, rayuwarku kuma su kasance mai tsawo kamar rayuwar itatuwan zaitun.
1: Tafiyar ɗanɗano

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.